Batu sombong bana dia. Kakama dia. Lain amuo danta. Oto darai ko. Udah entah pulang ya.

0: tiyo niya ng marek.
1: Iyuman na, itiyo
0: niyo. Rasuro niya kao, gandyan. At kao, abarsaling kura niya lakipa dyan.